0: Mwati muhe mumuhiwe Butembo.
1: Yavere chinao.
0: E Universite Simo Kimbangu, ISK de Butembo, yikahande kabakolo bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwa kawa karasi o wakasa.
1: Emelala ya hiyo itekaniwe.
0: E Universite Simo Kimbangu ya Butembo, yikateka na ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano bakaka njibibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e fakulte de medicine imene, okukangiria abanganga na badokter. Hali siyasi jilidik, eno ikakangira ya abasosi. Hane siyasi politiki ya administration, okumatira niko la mulalawe chipolitika, haumano kusondoribo mungi. E tekniki de development durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare tengula kulana omochi tunga. Awa ndi makangiria ya entrepreneuria, okukangiria abandume mibiri ya rei yemera. E siyasi delegation, ikakangira ya abarimu. Batima etrapo pipi, okukangiria abahimbi. Mine geoloji, akakangirira ya abantirere menya echitaka ngachika ema wachichi ngachika tunga wanachetu agronomi akakangirira ya abakulima na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubuge e medicine veterinaire bano babanga ngabe shonyama e santé publique akakangirira ya bandu na bangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nemo kunyagasa
1: hari na melala eye universite Simo Kimbangu yitekanirie omo licence ne master kwa Institut Supérieur de Technique Médicale Kibangiste Eastern K Butembo. Hali yahe oko Eastern K?
0: Kuna melala mina mine ya vriche kanibwa. Hali mulalawe farmasi, ono wakakangira abandube riko kotia amabalia. Omulalawe dantisteri, wakakangira ya abakwika, aberekula meno, nebitu mza makoni oshowa hampe neno umu. Laboratoire, vano wabanganga, abakapima, omubiri nga kaho mulati. Deswa genero, omulalawe wakakangira ya abanganga, abangatunza omubiri woshi, necho shite nga kinderi yao. Omulalawa basaji fami, vanova vanduwa baka watika yogokoyo, ere yogokola. Omulalawa nitrisyo, unomukalwa bakuika.

Wasinja okulondo lwa kabere lwa biyo tunendo mushakulu wa Arsene Kapisa. Na inisingire mu mushakulu wa Honorable Kakule Sibanzire President Echo Chendire Joseph eri nanga kumaira mu kobero beno. Tukaso ndibo tyo mochiro chakani to tukakania okomatse wa samalire bukulu bukulu abakulu bakulu busondo lyanga bukaenda buti amandre prize na bena behe. Musundu lianga ngai watati, musundu lianga kwanga vya mdu uobute kerere, na wanuma nasa kabanji, mpeleo mana vrekira, na bande na bande bo Sharle, Bekasinga, bo mama Solange, bo mama Rasta, mama Wasi, mchondo mwayo tunashinko na wabreka ngatira, unatukwa mire mangahano. Tukaba simaba ulikiriri bulebareba, kundi mwabere yetakaba anje. Cho tukakana ya kumunawire, tukakana ya okondwala no luholo. Yani tukakana okoshondwala na luholo. Ukwane butikwa usananecho mshakulu ama swatekania, chikakana ya okondwala no luholo. Unashimuli kirimwanze, hane bandu abatashendwala, habi bandu abakamenyo luholo losa. Kutia bandu abamenyo luholo losa, esibeta menyendwala yo mundu, chikatuma, abasha kulapa puta kerere, abalenga bo, abo kabiona, abo shadrake, abasha kulapa lolo koshondu ala. Na banduba njabalu ere kutsibu, wakatulera mba atashu wakana ya okondu ala noluholo. Mulikiriri mwanze, wangana isuwe shendu ala nganichi, wangana menyendu ala utamenyo luholo, nere chuma choku vichangana kushishiria, wangana lwala iwe shishira, wangana hola abandiba shishira. Kuzi wangano habari yoloholo iwa shishira. Nereo iwa sunga omuduni abiru sungu bukoni eritu kiraho. Kusananachi tukabe sombola erikanyo kondwala noloholo. Tukabe kanyo kubimu hulikiriri mwanze kundibia bendu ebe haike ene kuumerera. Nibendu vikabia nga vikalunga nisibawa kuumerera. Endwala noloholo nibendu besosene. Tukana utu nibinyuani. Ni wira endwala no loholo ni bintu bere hawo merera ni wira bwabyo ringa behorekererene tu endwala ukabya ukatambukira au rehola kutsiwanga na hola sutalola nebya ebyo na bekana byo nyete ya matu muri kiriri ngakukanira ya tukezu ko kondwala eshondwala setula siwa mbumu na uremo shondwala shamabya. Kutse muna ure mwa ukande lwala. Yeah. Ashondwa la setulerera muli kiriri mwanze. Kumbe wa minye echo. Hanyo mundu uka unirai everemo. Everemo nga bia na vio. Isha leta lwala. Iha bia. No yuka lwala. Endwala iya nabirika ngania. Wakaula mumasinye yekangania suseka niyo bewuma ebyendwala uyu akandelwala tuteri buha kuhikuhi ngesa omundu akanala sako berenga berebere ko buno nerewa mbo akapururu kama hero ko buno nakwenene wa mabile byandeke situle banganga lakini ukasunga Eshusinye, eshushabibia, iwa nalu wabiri uwa mubere wa muhanda. Iwa nabiri ya otere wabiri uwa muhanda, wabiri uwa mubere wa muhanda, nipambu, kwenene uyu aluende lwala. Ni kwenene tu uluende lwala. Nero, chikabu kacheti, abibi kabibi kanganisho, abibi umabe uma, abibi nduwale ilu endiasa, alakini kubahati, barenga basu, dabali uwa mubere wawo, evalu, nduwale iyalaba. Nekwasu mtubo, mwale ndio mtu anabia kata kere luma. Nanabenga ngata kiriwa herenga hehoma. Akanduhimu kanabenga kakabio mumuveri mwale ende. Kwenye nekwishi yonu nende lwala. Chikatuma itu hakikisha tuti evyo omundu kwishi. Chama vichikanganisho chikakanganango ko omundu walu ende lwala. Nerabia malaba shetasha lwala. Muli kirimanza hanyebe nduwi kakangana ya omundu yo ya chendo. Isi uso mirenacho lakini wamenya. Chikana tuma nomo chiro, euneto, vuka sonde sasukala, isuluwa libyo kundambi,
alakini Mungu angana kuhakatambi na neema hiyo eyiringa nti yanganabya esaha eno eyikasonde bya samu nani ya chiro kadiri ngoko na matsombo kakuno ngoko na mayuwa narewa usame so ku telefone kucho ku kaganza butuku iwali bya kwanana kwanana iye yebye kubati ene samu nani na dakika makumi ine na tano kucha samu nani na dakika makumi tano kucha samu nani na dakika tano nati namwe mungabye nganga menyerero kwi ubundi yanganabya samu nani eye chiro nibikambo omundu anemwe chindu echikana musundula ya okwemenya bendu bewuma bewuma chikatuma basha kulu batulera muteri ya kania okondwala noluholo nimyatse meri muli kiriri na tukandi tsuka erikania okoshondwala omulu wakera shondwala shanabya abasha kulu mukemberekera imwambura shondwala shakera ngashabya ndwala muhanda wahe nga shabye ne shondwala seka seka hembeka bandu bosete kunihangana bya mundu ishe shondwala ngoko ika hembeko mundu ukauka abana bakunibe lupitali basa hasa iswe shingoko endwala ka hembeko mundu hane shondwala sika shialira na ya ishe shialira mundu wa mabe otarano mundu ukandikwa okwa buheri bwe kwire wa mabe otera wa mabe Omwezera no mundu hawo merero konje ngonguma ukandishalira nanu bukuni ubukwire ngo buhere kwa mfano. Abana byaka bya makoni esho diare cyane besika bya makoni awini yakanabya ini yakahembe kabandu eri shalira ne nyawo mabiya hawo merera. Nibikambu embere yabi ini ya makoni awaka shalira na ya abandu kwa mfano na maulango buhere rehembe kwa nene diare bya nabe kabya ebisuli amakoni manja buri kiriba na shina wande ni wambu ni bindu tukaka na yoko bindu ebe kale to luholo muri kiriri mwanze embere ibakana bya omulu omundu ama belwala ebona mtu bakani mukutira birimbirimbi ne twantu na tusho dawa shito shichira kundi babi baka pesula nende na behena behe shoda basha kuluba na shisho ndakenda yake ebukuto ehina nino ranga butala na bende na bende ibakana kutwa basha kuluba tukukoteri ya bibiri mya mulero ne bya tuwa teacher okunda mbiye wasungo mbrune mabeso basoba embere sabia sabia shodawa dawa ili asale no leno tsaba basha kuluba tuna bake kuluba ibana shisho dawa shomdwanga pata omulu wa mahembe kuna bukuni burebe na risinga sundi banyite tukakana yo kondwala esho ndwala shabire bya nyinje muri kiriri mwanze munuri abantu bamwe bakahembe ka wana esho ndwala sikahola mushu sida na bende ini esho ndwala sheri irunde kaniria eri itwa chitia chitia chikaleka esho ndwala sheshika tuhemala shabire bya nyinje muri kiriri mwanze munuri abantu bamwe bakahembe ka wana esho ndwala sikahola mushu sida na bende ini esho ndwala sheri irunde kaniria eri itwa chitia chitia chikaleka esho ndwala sheshika tuhembeya nyinje nyinje omulu wakera abantu babi bakahola bake kandi ekindu kyuka ndimenya muri kiriri abantu babi bane bake kadiri ko bunje bw'abantu nasho nyiholo nyingaho kadiri ko bunje bw'abantu nasho ndwala singaho chikatuma itwa tutino endwala ni kindu chikabya kadiri nge muhali eyo mama byamu ne muhali eyo mulemu ekeyo nereika kiria mbeke okoshondwa lambali mbali sikataka obuyonzo etwa kolabo omushumbi mano siku wetu abana utitabika fulira bondeke bakana hembeka wa na makunima o mama o mama sana litendibya no buyonzo oko shonjimba shabana oho bakao zera kalabo be sasobya bana belari nimo ebyo utakwa mirabi abana bo bakana shaba ka hembeko na makuni kwa sungoma ni abriya ka bukana shohoma omana enya kandi baneka kubiringa bishimi omana enya kandi baneka kohendwa lambali mbali bo omana kundishale ko buyonzo kandi sunge bisuli ebini abiri yashiri abya bande bana ni bambu bya berenge abyo muri kiriri mwanze akasabu
Nikandu kendu ndi kutsebo omabuyingo bo mundu kakatu kakiraya okutanda hembeko na makoni malabe malabe sanane libya no buyonzo twabitumye chi esabuni amakoni tukakana yako wa makoni awakatu hembekeka busanane libya yatendibya no buyonzo muri kiriri mwanze ukandi wa mabi bya no bwenge buwena iwalenge kani ritsukira munabwire erile bya buyonzo omunbimba no yikuwao busana nako na tata busana nako nakoyo busana na bana busana na bana na ba saiba bako to bakatu rabukira itwale bya ndake ndake aha kandi otsera nga hanako kutire ndake ndake itwale bya ndake ndake bendu bakandi tumikisha nga binako kutire ndake ndake nga bene mundi tuwa ticha okwa fetu twibushi mukandi bwa mutibwa umwirali bulameso amapisha bya munganga buhasha aka kanye komyatsi isamuriri abanganga tuti yeah tukakana ko bintu babiriye wetu abyo tukalaba mutwibe nabene ekindo kino kikaba kitimwira libulameso kumbi twali bulameso okobole kindu no mabulenzera namabikanye ko ngambo eyo makoni inga kana ko ngambo ya makoni wanga tuhembeka eyo twikere omushumbi mano siku wetu okwe kwa mana no buyonzo ari buleka muri kiriri mwanze omabikuli omusayiba yeka akasha kubana akatsema omulwameya obuyonzo bunyo kubi okubi bakuli obuyonzo bunyo omosalo obuyonzo ebune okobindu ebyo mukatumya ngibitumbi obuyonzo ebunyo kokka.

0: wasinja baulikirwanzwa bate babuya bachini bachikuwe tu chubuti mbuti beni mamabiwa chindi chikuwe tu chiru tukakwama chiru kubutuku tumabiwa mwira libula meso chindi chamahwa piero wa KML ni wa IDPS bandi bakakana ya ribwambo IDPS kumbe guverner na luku chitumbi hivyo stale ama abitu tarishira yabyo ubu kwa mebuya oko chendi cheno
1: nga sebe chana nga kumbule shonzoli shabalomo
2: Nishango amakuha

0: Watu nga bauri kiriba chenba cha mtu utembo beni tuwa mabasima kundi muna tairi ya chene mba cheno muna kurene che setuwa menya viro makumi ya veri wa mkara niwe mututa kuchemoche venye viro makumi ya veri nendatu chiri okubu tuku chache hende cha tulemu muna vire na chiri okubu tuku muno muna singoko mavecha viro nga virebe bandu abomo IDPS iyo mu byasubira turemo ngabyana bino mubana handikire kibaruha baka cyandikira bakulu bakulu hasa ebaka tsongera abendu bumabe uma abitayendeka omochuwo eche Congo eche Democratic Kundu hasa omonga bro yetu yekivu ayandata mubana tulire ngo ko byamabise byendeka ngo ko bayita ire bat kumbe byandeka kumbe no mukuru nibwo ngabiri ni lwa horeri lwa mabiri 13 ko mukara watuna kono mu bahandika kipopura ngachana kino cyo mwanda owe declaration wo matyo tukakana yako tukabulabulania umutife kuko nanga lichi ngane wahe na biketa sha kwa manga bengabia eliyahe na troma bihikamu no tona berekira ku Pierro anio manzera nali abishali ngira muno mabitwandikira ngo kwani munzera naho mabita hika muno ye Patrice Katavali owe RCD KML Patrice Kalibo
1: tukashima owe Radio Moto okubya muko kalangrani cha ndundi na tutwa sa tutangira ko chihendi
0: mutu kashabirikira no ko Frank Mukenzi omukulu buhani obwa musuko mumuyi owe na utembo kutsekosei urban de la jeunesse Frank Kalibo.
2: Wasinja baba na wasinja tu habitation. Tuwa maramuchava ulikiribushi. Aba radio moto butembo bini.
0: Na inyua keyo ku 09-91-35-77-77. 09-91-35-77-77. Tukende vitu wa mavesunga. Marengi kani ya uenyo kukwa manano mwetu tukakana yako. Asane kapisa. Tutungerane naye. Tuka imanira chahende chino. Stanley ngende ya vichinywa chomo studio muhano.

0: Fédération et Boutembo, Bamfano et Béni. Cela ne signifie pas que EID pense sur représentation.
1: Est-ce que et ça va comme un bout? RCD KML, DCFN, tout le monde RCD KML, DCFN, abonne à Hassa. PPRD, Birek, AVRP, moi, Brie Angera.
0: Non, non, il faut qu'on s'en occupe. Nous sommes en train de nous occuper encore. RCD KML, si vous avez un quota, vous avez un gouverneur. Un quota, vous avez un gouverneur.
1: Mwana ira ya vando bali hakuhine nyumebo.
0: Oui oui, twangana ira vando bali hakuhine tu. Me eruba kota.
1: Officiel.
0: Officiel.
1: Seyere.
0: Seyere.
1: Wasinja patrice.
0: Nero abone chinaka ndika recommendation. Nuni tekiribo. Oli wote shambo bangana procede mu bivalo bakambo ma marche, ma émission, ma hema mai. Vanili yeko stitiye meme na kadne delegasyo.
1: Mm-hmm.
0: Iba asabe udiase.
1: Kukuverenere. Iwa na mwana buhire.
0: Echo shebio.
1: Tunamudire veniria yo. Nelituwa tukarbe rakuwa kweka mbali Frank.
2: Mm-hmm.
1: Ito alangravyo tuti. Ito tuliba populasyo chambo cha mwisha kuluwa yedwa.
2: Basi aduke sabi kabi babi hikaho. Ito asweka tu simple. Ito anga populasyo.
1: Mm.
2: E IDPS kumbe ni parti nene omocho chetu. Alakini wewe ni mukola, na mafu kachiro chuma na biamu ndumwa biamu kulo wa polisi hano, atuka mulai parti yi, iya babi mi pouvoir ya presidence, tuka mulanga bali ku, mu pouvoir kusinga wali ku opposition, bali ku pouvoir, kande yuwa ni babi kasumbwa wabandu mwini nga mamarche, kunde marche kasumbwa sana waka ungozae, tuka tuwe bakolo marche, tuwa singa wikabia, wakatu wale kira wakasumbuka sana, kundichi, Vika nabi yanga vya mawa hicheho batre. Nero asamu wangana kusungana ma interpelasyo. Ya mawa hicheyo mulia yu. Ibuwa wali kupuvuare. Wawa kende fanyana marsh. Wawa fanyana masitini. Iwa fanyana sinashinachi. Omulo yu wani mutsanye parti yao.
1: Frank, esa e parti presidentielle ikabwa yetu. Abikalani si batre igwe no yu wangabatre ya. Akabi yanga shato mena maalerte. Nebende. Akanga sharbe kwa mango. Una muu wamu muye webeni reno kabisa. Banditisme yiben. Yiswire yu. Echo ni chetsebu.
2: Ndibwa owa kwanza yu. Ungekonda nyama yuwe Patricia. Owa wa kwanza yu tuangabu liani niku. Ndimukulu wa cheo. Ungekane muu wa. Yi presidentielle la republiki.
1: Yu
2: vilikile iti ya vandu.
1: Amabi ni abrote kebendubi usi.
2: Abrote kabewa ikuwe. Ninechinzasa vene mkoreka. Vani muta vandu. Vanengera vano motunzi omuchocho chibine binemo nsaba kema chebu sanano eske vana vanya biri endere pele mukulu wako yero ni milita wabo mpati yabo bamwashi bangambo kino kulizinda kuno kutu ne kindi wongo kama bwera me bakata kitu ambrito nga population oyo tuli yenu tesh priority tu nichiwe chachi na moni kitu abo tuchi aba vaniwa bakindi sanjani na constitution sibu sanana netu niko sanana biringe biku ndibasu bakata kachi bata kitu asuba omochi omo dictature e parti eta kumbebe shirike shabika kwa liko mchiyo nibe IDPS kwa mawatia no kundo mabibi kwa mawatia iba nemo lorako sana mapost ama batu obelisi kumu utuwa mwurango yime nire belisi o mwono likivu nganende ama bia ni mtuwa ite se mtuwa ite mtuwa IDPS
1: Patricia nama kuwa
2: oyo yime nire dejere nika iba nemo lorako vyo nendri ni mtuwa IDPS hariba ministra ringa bavere wa provesio abu ushini ba IDPS hari mdire kaba ni mwambu hari dire kaba wa kwanza ni mtuwa bireki omosu wikire nindi ni mundu wa IDPS bakaso ndiachi itonga populasyo tuso ndirechi bamabi wapakalo wapatia kusana na buholo tuangali tunapashe rinjwa tutu aichu tuwewa kwa ama kabisa tukenda kuchokutu eche nichi eti ngoba nebu wambu kumbe guvenira baira no makabine wawo tuangawa wabani mwati chakuchi iwanga milita kutuwa shi IDPS ya tulimu militantisme omulu wa Zaire
1: E deklarasyo ikabwa yete umu guverner si alitali ya emetandu ni wambwa wanya ide pesa wanaverura umu guverner ngokoba na ute amaha awoba ngagaba naye okobuteya noko okay. Developema
2: okay.
1: Me aviri ya kami yanga
2: ndoka
1: ule tayanga shato
2: njendi buwechi njendi liha anosi ni mpolitiki nilimundu wa msuku evyo shebyo nga kola esiki hali mundu wa kani kulati nikole chini kusindu nesea kula chini Emeta hili buwa mchikwe. Nuhu baka msambesho franga. Ebeta kiri koli na ni baba shofranga. Adi ngabiyo ngayotu ngayotu ngayotu
1: ngayotu ngayotu. Suwa nganza. Iwa unemugu tukare tama hau uwena na ruba tao.
2: Tawe nga. Kari kanga wachi ino. Itwe hano. Le 15 juye 2024. Mtu wafanya marche mane no mwiyo Butembo. Tuka anevi ndubia M23 mwiyono. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit kundi wakati wakabora bio bio shamu no inye ba poza simuata mbuleti muka eri kondane Rwanda bido lichipa kwa bitia me mumpaka muna wili ye guvernero yu kuminye langere bi wane mumkola kote kuni muna wili katongana wachindo choma omomu yu wetu eno ngoko bine mwela kwa Mombasa twa tulimo eringa civis ni fiskale busana na walinga maesekirite na mai wala nga kura batiba ni musa sibize populasyo yotu kusudu batia show tax par example twa veri kanya mpaka twa fanya travail rate ya ni alo mpusandaje itia solvabilite fiskale wabili ikaharia esaa ya veri vya maao mubabu kwa batambu
1: kwa mbubu mbubu mkulu batu wanatakire iba muaticha share transeri
2: mbubu muaticha batu eri muaticha nga uwa sana resulta nga kwa vana tingoko itue le 15 juye 2024 si ari mundu ya tuweza itue wana kandibu etuwe ushe tuchiso ndire sindo chire nga cheno kupipila siyo ya langir iya kanganya uli mundu wa shingoko situ liko mendo vya M23 ya yu tuliko nichi hoche tu kala kucho si ari mundu ya tukuna kusechi mpaka ta enani ya delegasi ya lao chindaki katakiri chatu wani achio tutamonusu mga kula chiringi echo mpaka muna vili ya vili ya na matunda wani ushe nga kucho ni mwamuika uwa mdichi aba politiki situ ide pes kunchiro chuma ye nani ye kabui mwa wakania bama sungana na ye nani ye Alphonse Ngoy Kasanje wabia mguvernere owa Kasai ichi neumerere ambu ye kabui ya mashamu uratichi ati kabisu mwa ye kasa sana ati wama kolave ndo evero venga na nevi ukongozi ya vanduba wetu yuwa mabalube wabu eria ati ni vanduba li ni nungi wali maproblema kari yetu waka hirama maproblema ni mwachi akasi ili mpatia na wabiri anza echeo chesha chavya chetu kumbichi vanemu hemule cheo chetu esamu li kupuvua vena viringa hai echeo chema vya ikeni vya troisième régime tukala lako yungu kubandu vanemu ngoza cheo hana vya Zaire avec MPR tuatula kwa inga tututa vya tutepani tutuata vuta petetre mesutuwa wachio cheo munguko ava mambri ava MPR wakabia omumangenda kundi ya batiambu hali problemu maguvernere wako kusebele viti sivi vyata ya chile chumu kandi guvernere ya nime nande na prezida niwa mumamre wavo echa kabiri ya hivyo ni paper day minimama disipline walangirangu kwa bendubi nabito lere
1: disuita
2: unuangirangu kwa sinu tuashingu kwa hanabia maprofesor wate wavo tuko vyashibo eri yango mukasai kutoma ure mukasai mori ya hivyo siya hapo kabisa hiku mkasa nji ina yusi ni mkabia nganaka nyana kabila lakini simu nduwa pepedi
1: mesi ito nibia ni Noru Kivu siri atabio
2: kwa nebe tena pepa minyacho kwa ta kwanza ta kundi mama langereka mbuna mama sulo kuhide pesi kundi yute puvuwa kanyye presidasi nyesa kandiba minyango koba ingero kupuvuwa ya hivyo ni vindu wa hauma pepedi ya fanya mariaje na ide pesi vama vambu bakwa kwa nyamuri FCC kashe yo itu wa shingo kwa ulo vinduba alia kreye mwuru tutu mbibati na mpaka muna wire wa shingo kwa mwutembo wa utembo wadipite manga
1: alor muna wire oko chikuhi deklarasyon ya PPR ya UDP s'il vous plaît uka nira ya ya kangeni
2: anduka siri logiki uwa munduka ongoza kanduka takibu elifika deklarasyon ni wambuchi wakata kiri asusia population nuwa bulimundu ushi ya minyangu vya vato kwa ngomariyo mwuringo kwa tulio mradio moto muno mukabia mwurite staffi inyumu nero ama problemo wenyumu kumutu ayari mwalusia uhiya kupilasyo ya siwa watikai ya mabiachi esa mukabia amazio unyutu kana vya huku niwa mbuchewa kata kiri kola ne wana utawote na fazi niwa mbamafanya tana marsh omumuya butembo kumbiba usoko na mabue kuni sivi tole riba sumbo populasyo nani mabue Patricia ni grand machine politik ide pesu mtu wa shiyo ni mwa wote organize vya mpaka vya nane kendeke kundi siwa uwa mbu valiyo mbure munamure wama wuka usanachi habari vya mapost wanawe wuka chenichiru munamure wamabu wewe wama takiriwe kuguvenere wewe wewe kufelix wakini mwa mwa mwenye Rwanda ewa ni mkola vive sabisa usanane vita ya ndeka wamabu kola vive kuprezida Felix wakini mwa mwenye Rwanda ni mwa tukewa braba atia tukewa tukewa tukewa nye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
2: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye guverner akaloyoko e security imaweza mkasha mdistabilize ahumwa mkato mikana sina mwadui tukewa braba nabu utia kundiwa nye braba andu
1: wasinja frank Piero tarisugari subiri ya kwanza wa wana maba kwama
3: basi niko na nama yako
1: mama ye Patricia tene probleme interne mumwa hulire obel sene deja ran kanje na bisi na chikushi yoyo nibya na bakulwa be bitunge ichitunga chenyubo bane mumanire bya ganda ebyo abantu abe ide pesa ba nyumo mu gouvernement provincial ya kuino mukulu finalement mutakire ngoko franga mabua imalumu miecho shikutse alors que inyo sacré chirimwe bitunge belunda hunda
3: bas nibwambu amena mwana aenda sibitiri bindu bya shire amena mwaenda amatuma oko bandu ba mabauma nario echero cheri sinya mafectation collective yayo awo ko belse na oko dejeranka ebindu bya mabadilishibwa nario aho bikabadilishibwa omundu yo tukalangera yu yuka sinye ama affectation collective omundu nende yo mu gouverneur militaire
1: ukarenge kana uri abadilisa nende
3: yo gouverneur uri abadilisa watu
1: twende mu chuma cheuma governor neho yabyo mu omadjwe wewe abone basuda nario ehabya omu chef de cabinet bakamola mu chef de cabinet directeur de cabinet oyo ini abini ani aho me aringo wa kaverini wenyu sabdir vavando abari mu siege ya gouverneur kandi eyaba kindi no myabandu abandu benyu ebo baneyo tere explique abantu ngabeka ndakabete
3: aba uta mano sio administration banasingo ko ah no mu adjoint no mu titulaire nyaneho banasingo ko mu adjoint sare bya na mane vraiment nene wari bwate engagere kindu kine ne omukulo no yuka truma mulere ri bwate wangana tumika ko beno enya mwabere kasi ebyo ni bintu tunashi ibyo nero omudirector de cabinet jo we ide pesho yo bandu babere kahulo yo bo kone ne baneyo me mu bwate tra
1: ko la niwe ide pesho
3: kamene mu bwate tra ko la jo si jo si mu bwate tra peze nero hano tukalangera e personalite umdu ya si
1: uli alo
3: s'il vous plaît aba ona luka benda bito si
1: no na
3: benda bito na bo uli si nyama affectation collective nende yo mu gouverneur militaire owe norkiv na oyo tukananga manake ono nasi mtu omukulu wakatulera wakwenda ndi kwa mirira bande bande bali aba kaba ukashambu tae kamalete ya tae ta
1: pero tani tukarene horekere est-ce que ngoko Patricia Liabua haneka clivage grand sud na grand nord usongo makati ni probleme interne mu IDPS samo ya bandu bakuno si bandure bakabanike beni me bandu ba IDPS bane banakame mu gouvernement no bakasero ko grand nord oko wiyo ko grand sud kutsembe no bakasero ko petit nord kwe kabunwe mu beni mwe
3: nario unashi ebyo shebyo ne bendu ne mutungushabyo nare ko brandre myatse menene
1: nare ko tsungusha mutu nabone
3: nare to abantu te abandu abakasera ayo nyire hulare unashi de clivage yo kahola abandu ari abana deja abandu babi bwambu e professor ya bire kavere ni bwambu hano ehabya abandu bakaluko grassid na bakaluko granoro kwen ayo deja ni clivage ni aho si myati ya si ndi ngakta chibuka chindo chiwoma abandu benda te iwa na bakabambu ha bas province kumbi abika bya jere din manero tative ni bwambu mu gouverneur ndambi ndambi ngana lweno na ndi tour no ndi na ni alweria no na sianu tukatuka bya banene tukala baya ba député provincial banene par le simple fait que e population na ne monor kivu ano yo yere na rumato ane aho hatia nero abano bangaseleri babo kabambu ambu baba ide pesa nero ba yusu lange beni babi yusu le beni nero abya mebe ngabe hole bya no kebe ma desefen ma kaemele na mabireke ma averpe na ma peper de bis abando abo bakabambu okay aba averi aba bali undiye ukawa abando ba ma averpe na mabireke bakaita pa batambwe bo ba ote poa politike na neyo mo provincia no nero ba ibambu okay aba yakunde ba maya bana ba ko graside ba yetu kwa kusidereke ya mebi ya IDPS safidir ama abo wa grano nito tukandika lako nero abo na wili kaloko na nikuwa nero fase ya venduwa verenge ya vyo itoto mwa taa tuwa vere tandre lame situlito wika tukana labano mwede ya
1: yosu unali ire nga muna uchaka probleme kumu IDPS
3: tukaya mbalabala
1: esike muna uchaka probleme kumu IDPS
3: ama probleme ya usisha ya vola akavi nyanyama
1: nero mwengada katuperi regle wakute
3: mwengada regle tu ye ebi yoshi tukaenda nabyo haoma narito watu te omwati owe ide pese okoturu eno mtu kai formu mmeri de vile owe beni tutipe tukakova nero ni bambu muitari saye muka tupokera minato ndi yoko guvernora tukaula mavuvuzela tukaula nachi unashitwe evendubia ya namarche nachi evyo kutwe ni chaingo kuwa ngana kuhe kopo ambu Stanley kopo yeno na hezoa ya heno na isukari ya heno tatimane chishiko tadunge hii nani yomo kopo hii nero unyehe unatulere nario Situanzira vandu batu subaye yo kunde tomalangira ngoko itwenge parti politique no tuko barote konene ekongete pouvoir yanabere byaho bo exercice ya etina kwa probleme nen ikabya exercice na vandu make savedire conservation yayo ya mabesha ya tiro chuma ni mwambu itu eno
1: alo
3: Amboni be ide pesa hane na
1: wana matuko ni nisi ya kune tunamuendelea unamutakire ngabanga erikuna
3: honga endelea eribu anyete abantu banema bakahulo omobeni mwa amboni be ide pesa iya in certain kama kosolesi kakulya kamande ambali omoti tumbicha ide pesa na bila omundu ano ku radio andike message atobwera tisika kulya yo mwa dere koselile fulani Ese lile yo ni quartier okuitwe.
1: Est-ce que
3: Acho tukaronda. Oko bitumbi kwanza bena nene.
1: Yeye yeah, kwa mfano bamega bandu disi mulaire ko banga. Si tu de
3: pays. Ngare partir et par federation.
1: Bon alors là c'est ça.
3: Non.
1: Kusangwa abri ama partir au moyenne sacré na wana uta ma federation. Esa mkindi repartir pour le monde finalement.
3: Tata tukawo ko bi de pays. Ei ka revendiquer. Nero na kubura ntano ebitumbi ome butulaire ko benga nga ko vera ma federation. Awama la ukovi tumbi hivi. Ni manier très urgent.
1: Ebu tem.
3: Datu kwa kofederasyo ebu tem.
1: Benga hivi.
3: Ahova meda tutreba. Banganata tuha minister. Nipa mbo mkosewa guverner amatier de. Kute. Na badirete de
1: kabine. Ok. Tulave.
3: Mbo mbo ni mwadu.
1: Ebeni.
3: Ebeni. Batu hechitu mbi hivi.
1: Ebeni.
3: Batu he. Ebeni bangana hava nabo chitu mbi fulani. Tuwe tutunabu minister. Komisiba na si.
1: Elugaru nai. Donc au moment de la fédération
3: bangana enda ibana bwambu ebitumbi kwa mfano mama eba nangabe satu kutsebebere abena nabena botukata shabano ko hitumbi neriba nafanya mwanyanda wa affectation collective ndiba natasha bwambu eno naibwa yana matasha hano kundi mukata kwa momo kwa bandu babisoma na
1: Piero
3: kwa mana bandu be kwa mama zabahu baka bwambu ide pesa yo basi aba
1: bitu
3: na kwa kaba ne bitumbi
1: Piero
3: na mushatu ba mwa akala na matande na rimu kwa shughuli ya mtu ide pesa
1: hano na Piero kama vile
3: wange yaka yabwa tambo chinzasa tambo kama tu
1: Piero kama vile wani bwambu enga bro yetu yekivuenda tamule mule muri ama nani ama territoire sisi na mavile abrevia ine savedire omo buli vile mune federation omo buli territoire mune federation aba ministre ba mabibi aba DC aba province kumba buli federation ya retro mundu
3: bonero tukata hiro
1: mukazo ni kwambo omo mabibi ni ya HOC tumwelea alo Patrice nero aba emetandu aba batri emetandu ko gouverneur Shari vyanga ka buwa exactement samwe banauti amaide eske anabrichi ngulambe no mutrema wori bwate nani usangwa exactement bo bakasondola situ twatu ambwe maba evite banata kana yani chinichi
0: bo tu nashi omukulu emetandri sinya sho omukulu kwangana nayo ye ngoko frangi ania nje mujene tuna wanengeka nia na inte lakini nangana uti na uti vyari kubura presida Sina shi wangana nchengere. Na ba autorite. Ya mewe tu kwa nene mkaka kanire omwati. O wangana leta angula kulano. Ha. Nerare. Na president la republiki nakaya kuwa nakaya kupokera. Selema niti e harmoni. Ikane probleme omochamu. Kuninga Piero. Angana mnanzi atukumbele ye UN. Yuna atukumbi nje guvernere ayane pokere. Kuse e federation selema ya butembu ya watukumbe ba yane pokere. Na be Lubero batu nabu kumbe ba pokera uwe. Na be Beni na be. Aloru kena ye. Ane si recharge na wandengi nabe ndemiyazi. Aoli ye. Ivo. Dala assemble ngo koba nhandike deklarasyo ya abu. Iba mu adresi tu. Echi e korespondasi ruwa tupa. Basi. wanatulondira tu nefiske inerdita
1: tukanaye
0: tukanaye shinda shikwanga kuna kuna nemo ndishabwe mishibiri atina kwatu eh mwase acho shinda ngali ya
1: alor muli bino ni muli wolo piero mironga natubure date eh omwati ya maluasa wamabwambo amevaleyo vando vaide pesa vaiva britekania vimana yeyo omwati ya masrevu kulo irikabuya tongana matu tre mbeno avere yalewa ngo kwalenga ka probleme kangana bia eno
0: bo
1: kutse bakai sunanda iki
0: unasha asamavare yevatsa na vandu vushiva zvalavo kubirikati se tutafe normale no mukolo na ina ajira nde oruna yali yeyo avrilangira omobyo bakare vandike mwe ebyangatsa ndiri depes nebidepes nebya aba militaba no bauto kwa rezo naro akasikona langira no kunde daporo mukolo nesho kushanganza e parti presidentiel nil parle dans le monde sina tuambo ika marche busana ne brenge ipi na satu kaso ko micro ko hano busana kondira bandu fulani mu bakare reclame bitumbi ebitumbi
2: ni macho shisu
0: sima kwambo tukasa busana ne ruambo obo fulani mu bakare reclame ebitumbi sechila bandeka ala kini omo declaration emetse mena ne ikala basukulis amenene aiba yika bya tretengo kwa nali kwatu omobole problem omobole chama mkemo netu ebete andaka aibwa ma problema wakajire emwese shomo chamomo kunde boli bandu abanzeri huluche byabo abandu bushiba ke huluche byo kwishi na mumafuayi nabo ke huluche byo basi natu mwatu twaluire na rukumbe abanya ide pes eba menyango ko babrita shesa lire kutsebo ne parti yabo kwanza mu granoro mwendo bauri salire ayo
1: me kwa mfano Piero lakini angana bina utra rezo samwe butembo sito shuluro mo butembo mbeno yule iyo kuri neri ide pesi chikale ka eva tikatika kunde alinga mo frustration akabya ngali butembo yo kutsika
0: malize mbo yose probleme yetu yose probleme yetu ne probleme yabo
1: babuka
0: lukereze erereze
1: problem governor na shanga langira chiringe echo ni abat
0: governor basi mu milita simu oyo angato kala langira echo papa mambre bewe aba representa be ide pesa bali ku governor
1: abali akuinaye
0: baba ngatukiribwa mbo ibavya mu mutima wabo nyamundu mbo batibwa butembo situtwa servire yo kameme kwa ne banemu kwa lebi pangana kola ne lubero ne handa na meye governor eske na shatu you know where you know apari abarafike be wobwashi isha china maparti wabo acho kumbe bandu bamenyacho na rukumbe no Piero bakakumbe bamenya tukitira governor yo meshwa kale ra nitwo mabi yafa era enani yebo inani yenani ye beni ukendi ye yango ko aba militaire bide pes
1: bobanene
0: mu service wushi awu nani wa province kandi puru kombo ka reclame base le moko province alors kibwa ebaro eirulu abya bandu babo obo banashinda kenda ke bali Kinshasa sapursa ano mu ata ineyo ta siege mi barua Kinshasa yo omwe sapursa baro ababo babo aba kabano mi bakaba afektene no ambu Piero ama bya mundu fulani omo federasyo yayo ayo yo bale bo bale na maposti barero wate konero ambu kandi mangana bo ambu
1: na governor shande sunge cheribu wasinja Frank neri twe bikalani bwetu kwetu sahoche
2: ndi tukalira tupsa tukalira he situ siyali tukalira chetu ka tonga sunga monganga profi ndambu esaba nemulo abati nga ba politiki bakatuka ngana yango ko abaliyo busana ne shonda shabo se baliyo busana netu na kumwisho bikalo bya tusandirie ne chenge ndi bucha bandu ba ide pesa chochi etat de siege ngoko yire ni ba pouvoir politique baka partager e pouvoir yabo na ba militaire bano manane etat de siege tuli parmi bandu ba nayo e yit omusona kandi akene bya kafanya development inya fanyana
1: na maloa
2: na fanyana politique mukakola bindu bere beti mutatorekera kwanza e politique be ya ba civil abasoda bayende baya luwe no kumusho mya matumbe ba munawe bakatukerera kuma munawe mudu adebeshanga bako chiringe chikundichi omusoda ba muhe byoshi akekola bya sondir mabela ngako sibeta tokikandi mara bati ibaluba fanya nani Matanda ni structure nani kare sefra mandu banene. Hama bibi hola munganga mukulu sana ebol. Aro abe college kwa mwenye mwenye nganevi. Kwa ta muna wile, wangane ndere pele vandu wabu. Muna wabu tunapurikila, ministro wa sante. Premier minister, anavya ni Mwituri. Ministro wa komunikasyon, muna ya mwana vyeria. Wabiri ike, numa kashari vye, ngoko wanduwa ni mwholem. Ezo zante kata wabiri vye pisane, ngoko wanavya kani kude 2018. Aro abe college, ambale te metani. E metani ni yonfra, ni demanda ambula manaki, ngoko kama takidi watia. Tule hano, tu wangana tumikane, tuko chi, uko ichi. Bakaru ni selma ikashi. Mais muna wale population kumi alangena abane bandu kabisa bani mwati cha bandu na kusana bintu binene kumu nda college ha no ari problem programme e salongo muimwa no chikombe de bila kalera mu muri vendredi aba bari college kusana chenge jeringecho iri ngana ngwa ne mtande inayo yeme de ville akasubula na bandu bakamusa sibilize e salongo abiri bya no iya ni aba java leta baka yeyo abantu bakafungura maduka baka basi bako observe ide pesa bari college muyo butemo riba ah Pata hiye, nitunga federasyo ya butembo, tukaronde maposte me, tuangato kari erika niyana, eritu mikano kubusashi wumui. Mwe ni mwe sali, me bani mwe revetu batia mambu, emetandi. Kwa sima nga ina batia, kume metani ya kani kena omatendo. Mutu na mwene ofre, demand damblua, biofre de kompetase, tunea mezire riko lechi. Iye, mwe unwa busa ye, kuntua yotu kalangira. E, sekirite muna wire, enye mtu mkumiwe butembo, ahari magrupe, kalwa amaloa, wazalendo area, batu wane mwuli, vabe riko lachi. Aha tu sonile wako ni muna bure mumia butembo, engagement communautaire il très élevé. Tu kana ilutoa iingire na vitu vyetu. Abalo na bakafanya na mapatrui. Imwa bote muna bure sendo tsara kunde. Fabani watu sumo mumia bote. Aha bure kola chini chini kiti. Aha tu ngela ngela abo kabisa. Bama bimia. Kundi chini mwa dini. Bana muhe mule parti ya bune chuo chetu. Kundi sawa kendi hika. Uwe hika mwame ndeweo si chichata long. Anemo chuo chetu chesa cheno. Kabila na biyano ni mundu alimo inga dictatire. Ye Joseph. Meso ngawa wandu biwe. Wakabia, wakakangene indisipline ringei. Sibia, iya sibi, kundi, tuwaneshi ngoko, hanabia mapro, ngomu nembuwa, profesi shiti ya PPRD. Wikala wabana yotu, sibe ni wambu, haa, eni PPRD yetu, echinashi, yeah. Ni wambu, e politike ndreji, situ angani rakuyo. Ni politike, e politike yabu sana, eri jeresite. Imwa ndengenga ngomu ni parti nene, mwiko presidansi.
1: Brefe, populasyu siya iramu vya mma.
2: Yee, kumetaba, mwemi batu wakaya mongenda. Iba usako na mawe, vayende vayi tumiku mabiro wabu, kundi na mabiro wabu. Tuwa na wakendi ya mongenda, waka suma bandu, bandu sibendi tumika, kusebandu sibendi ambuteyaji yongeze, kundi bandimu wakaru ni maposte, sibenga vya vitia. Da yeri, injini mungu wanitichi, vamali ya na makompetansi. Iba ni mungu kanganyamu, guvernetu ya Misery College. Pama iyo kanga na mifano akini bimia kunde politiki yetu nemu na wire ilinga service olinga manner e service yanga nene senga kotambo hari offer da amblo ye wakati bantu mune mutumika omuru ano ali mize tu tetu mubandu wa mbundu oyanga tukaka shetu abye so e poste ye kobe nem pitia muna wire so onde ambukundu kene fanye fuyo kutsechi baki kwa mambo na ukalo me poste ye kuta mukundu bali ku presidase bakani bimie poste e sho shisho mocho ye kikundike ini bali muyosa kre kwanza iba minyango ko nani ka hari niyo sakri ma parti manen hari na ita de siege ni mambo ni musoda kwanza shi mune sedne parti politique se mangale kama suma mochi na chinachi e sho ngakola iba luba njichizaza no tukaina na kusomboli tukare kipere e province kan sima ngimi na mamale kusini sio tena badipite mu province yetu eno si ali bote na badipite province ngoba nashi
1: wa wa busomboli si bode bwa bia me bo tukesha mnyanga bia mabia
2: bia yeye mama ifanye mbelekesi ya ku province si bote na badipite province ya nashi chongole hapo
1: alo Piero bwana journaliste wakati yenye watu wa Chisekedi ni kulialia tu Piero ni kulialia tu kwesi tu hii ide pesa haitaweza kaongoza inji yetu na kingine wala donc Atiriririririr kakangarangu ko chiwo simwe chatokacho.
4: Bon, nyimba mboyo akabwo kubyatashi. Ndashi inje everyone tingaso ku radio moto kwa. Kinonchine mbasa ne pane mborto kele radio omovile no mo profession no mochi wote. Inje everyone tingasha laba yakatambika iko hano. Ngabwebo ebyo ngabwebyo. Ngokobe ne waziwa sinyubahire tendo sinyubahire mundu. Ebyo ngabwabyo. Je suis responsable. Nero sangabwebyo ndo berenge ebyo. Omundu nyo wangoko. Hane lubanza fulani lunabiseme nerutwanjiro lubanzolo luhwe ebeni ngatakebura bantu ngoko gouverneur militaire abinyala abyabare kuhundire beni yeyo byo tukatakikunusha ninasi abina nani somo hane bindo byakana takiko lebeni abilangira abinyala beno kabindo byabire hambe mbundayo hane nchindi chabiri cha mukozi tema kwano katayira hano nyeti ebindo bindo nyakabyanganga ne bloke abantu sibashimime ngamabweravyo neribwa tuti omukulu oyo emia tiyoshio tukata kimulisha yoko na rutu wa batu eremanima andurage ya huu akatambika kanotwa makuhanzera lusa yabinyale byo bino bya sero kontrasi de kwa ria bino bya nabye no
1: esiti kende bya yeti
4: kabya ama komersa wa bitimbia kubo kwa utambu ndi ba director de cabinet ba kama nati
1: bana
4: ne bakai be iyo ma hotel nati nati
1: kabuya
4: kabuya
1: kabuya kabuya bili bwate mutachiri ya kwanza manani ayo esuite bekesha bya bete
4: nario esuite watu kalenda tukapa tutikumbe ama revendication wetu atula weko abantu munoe Patrice na Frank babere bakabua sana sana ri kwambu haide pese bitumbi munga bonde revendication aye yerimbere na nani omosho ushikande nebya ri kwambu ta de siye ama sabu sana no bolo obino lobo kone ne kuna mulangereka kwe revendication yerimbere mbere ayo tukabua ku
1: hano yi seke ama tibita ke sendele
4: revendication ya kabere na ri tukabua tute Wajibit ebyo tukala ako bitata tulwa ako ni bambu nibo ibwe tukero kana kotsebu nara bakao ka bambu ai de pese ni kini kini ji nara ibwe bakela ngrango
1: ku
4: tu so sire nara tabona bandu te
1: basinje
4: ro swa taba bandu ba muno eri kutambu ha kuno angashima ko minotere ringa kuendika tere ngumanye sa ika kandi sangu kuangashima ko minotere ser tabyaho kubusanane ndani ama strictire abirishibwa echala nolunde mokabi kene mwa nga ababer abirishibwa no l'hôpital la mama fait una shehol akutsundwa lo abere tsengwa busana na mamena se weri kwambutuka yetima yao sinya shi angashima
1: ko ye pierwa basinga mama kolati
4: nga ye ya
1: parti presidentielle
4: na ritwa bwatu tino kwenene eri bwatu te shofranga shangaso mo riposte sinya mushana sire ko meha
1: ano toma toma toma werao toma werao piero ano patrice etikuri etikuri governor area
4: sio wayo
1: governor area piero governor atio
0: governor second governor andleye nechi ne mibiriana mukola ye development muna bure muno idepes oliyi watikaye kufiga bya notifier abye mu commando wa operation babita luka tu ni tracte je ruamba bya mu commando wa des operation mais nani mu chef d'état major chele ta mu notifier
1: wasinja antu kwa ngambia ma wa frank tukesha kacha wa chindichero Piero so wataka ngani hali iwene mnabwire au mukama akesha bya matu hacho tule na Piero wa idepes na frank we buhanigo munyeto butembo kisha na Patrice wa SDK ML mukantwanyira kuna mtu kwatsuka na katambika manga kama lahake naho tomabwira huko ndiye ngitosha sungana buhonde
0: wasinja.

trombo edawa yawu boutashali ndade juru yikendi lura kwa mabi utu uloba nzolo emuruide okasobola nedawa eikaye kuwe tikaya nedawa tukana burabantu tino edawa nedawa edawa nibwende wa mabi nywayo no mochero choma tu uka na nywayo omoberewa wakana kobra haa wanama ya mwakandu tu kuti ya kandu kanama kwingiramu ayo shie dawa. Na ryo tukana burabantu eke yu wa mabi witi ya dawa ayo ukakulisa ya okumakuni wawu. Na wama ya yelangeru tibwe dawa makulisa okobrove nene obukunibo uchinha imerera seureta lama. Tukana burabantu teno erebe ndule dawa sirilolo kuti erebe ndulo munganga oyaka kuhe dawa siwa mbune sichuene ukabi unemu yiwa ticha. Ukabi unemunyo dawa. Edawe yu yeka yalua na makoni. Neru wa mabi unasuti na makulishe dawa omobero fulani. Kutsebero vinene. Ubukoni uchine hayi merera. Nibu mbero edawe yu seji hamba ngeneno ubukoni obo. Tukana burabandu tutino edawa nubukoni ninzi ukwa nzi ubeka lua. Neru kawabi nywe dawa. Neru ukanga wama ya ubukoni wengkume yoko kutupa. Narukabi ikai yabi wanga hama lo metra a antukare ryongata betra narukalangira omobero bebere kutsebero besatu na uwatsukeryo omobero a antuka meno nemwendelam ngokuna mabitsukeryo omobere na berenga banane hiyotseri ayo ye dawa itwe tukana burabandu ebiro byosi esa tukabi ku radio etwa babara tuti obulibukoni bukalama. Antuka shali ubukoni obutela ma omundesha kutreba. Neryo echo tukabula ye dawa eyubukoni obo. Ali wobuli bukoni buiti ye dawa. Neryo e formile erikole dawa eyubukoni fulani. Ahobu engebu abandubu kiebu kikira ya haho. Obule mundu awiti experience yewu okwikola chindu fulani. Aunga takibu aneti kwa mfano. Wanganabi ukuri ubukuni fulani. Ewo unauti ya kekisperiese kao mba kuri ambo mduwa kauli hayo, mduwa kauli chitu fulani. Ambo watu anga tuangabi. Wabere watu anga tuangabi yon, ubukuni wawo, iwa sialaha imerera. Kote kande watasa kusobako. Eriyo okungambu ya experience erila miubukuni wabo. Ewe eya uyekabi yeyo isi wangala miyabu. Neru hakabi imu halio mundu. Eye inia viri yifunza. Akande kando. Ako wangabi si wasi iwenga we. Neru haka ngawa tichechi. Obukonibu wa okala ngerukanyo kodawe yopa. Obukonibu wa wutaa. Antuka na maliga. Nga agenda. Neto tukwa burabandu tutino. Eke yu. Itwe netu. Tuwe viri yifunza henene sana. Oko makoni. Wamabi unauti obukoni, ukabu uti wabiri timba. Uti obukonibu wa wabiri koleshe shodawa ne shodawa. Seboleta alama, antuka tukakopere keri tunese chikareka. Tunasa dikirie, emevati, ama kuni yao tunemu kolesha. Abake kulubanemu hikaria, uka yale vihali yo mundu. Tukashimano mungu, o mungu irilamia, antuka. Kabura na bantu tino na bangange mwe byemukashi kyabo omunganga makukolero muvatsi nario muvatsi oyu ama yakola kuza amakuwe tichukubukoni bwao iwana mushicha ishwana sha mubwa kwa bebe kunde erekole dawo likalire kandi yikalu hare kakola ono mabendo binene eresala wa unerie bendo ebyo ukale bayetu bekakusabye byusiya katrambi na makuta nebende nebende. Neri ya banganga abakaba koleresho dawa shia yu. Imuabye muka shichabo. Na muangabia ni mufarmasye omofarmasimu ya yu. Ama kuhe dawa neri na mubi ngabi vikumbrime uka ya lama. Iwe kulu shahare. Tukabura bando tutino. Esho dawa shavere kolua okulupiteli olo Dr. Moringa. Halia tukabere kirabu usi. Inyomu iti uluba nzolwe emuroide. Inyo muitu uluba nzulu umuruide vrema. Tukababre kiritu nesi ngokonkande. Shimu ndisha lua hanomu kabu mutumukasha ya hande. Enotu wabreba ne solisyon. Eye umuruide. Umuruide bunemu lama. Na mabu wangaibu wabiritu

Kitabu yenye tuko nasema, kitabu ya kuhusu magonjwa na namna kutunza ile magonjwa. Antuka tutajikaza sana hii kitabu kukia chileta. Chine muweti chabando banene sana tena sana. Sana sana. Isi wesi ya lira. Ehiatse esahi kala buku radio. Isi wesi abuka isi ya lira. Kunde sebabu shaba kakwa meradio. Naruikabi yange bahati. Kunde no kuradio tukaira katambi kaketu. Kandero tukabu echehende. Omwati wana owa munawiri ina matahwereji. Naruikabi yanga nganga nibahatu. Muna songa bando mwenyebu kuradio. Na varebo langa ngesha basonga hai. Wamame nyehotu tukaba neka. Wangana turundia. Naebe ndebe namu basulembere. Kandeo namu minyoko henene. Pale tuko nafundisha watu kila siku. Antuka omusomo we shonzochi. Abandoba ne musomo. Omusomo we retunge vendo. Sango kwe shombene. Bata na mwanga tunge shakururu. Basi. Ebindwe bie utrechi. Swanga menye faida eberemo. Antuka na musha ngabi shukururu shirimwe faida. Kweshi wa mamenye retungashu. Tukatunga rehe usomo mafika tu. Kweshi bakaba bika njomondo. Narwe mnyu tukweshi kururu. Basi na yuye wetu yo muhasu. Kutse yangana luwa mobilu wa binene. Erikuwa manangoko ukatu nganane kururu yao. Kutse yeshongoko. Naru ebi ne mkuwa ticha sana. Okende yekasa muhuli kiriri. Ewa ikuru kulupitali. Olu wa murengi. Ewa shayifunze bindu ebi. Eri yifunze bindu ebi. Tu sibu ambo mundua kabele hera. Ale we uka ulechitabu eche bindu ebi. Uka wabi ulechitabu tu. Echitabu tu. Wabi ulechitabu. Neri omusomo, omusomo newe bole. Ale we, omobuli tatu. Tu ya mabibi ya tatu. Ushabi uka yekansa. Eritu ke dizere. Erike katorzere. Abandoba kaba ni ukulupiteli. Antuka tukasi maba mama inyomu namo vihalia. Kanditu nasi ebioba namo batre kamo. Kukosebe trabe kawa herabule. Abandoba kai watikaya batia. Kandichindu chuu nasi. Chechikana kuwa tikaya. Okulupitali olwa Dr. Murenga ituo tukapokera busi. Abusi antuka tunamubapokera. Ba mingi ineza kwa ni magonjwa mainfeksyon antuka babatu tuko na bapachia dawa na banapone. Ituo tukabara bandu. Witu obuku nibu wawu. Obu unayesu nibuku nibu kakukendera ya. Taro nda ya katambi. Akatambi tu. Ako kato sire. Kandi ako. Nibu ambu kakesha bia katambi akangawa ticha nobuingo no wubusi. Akatambi hiko kulupitali. Ukendi biwobi hiko kulupitali na retuwa kutangere shodawa. Iwa tayari vyanga asike kuwa tika ya seti okumakuniwa. Antuka tunasadikiri hali ya vunemucha vunemuira. Etunamukole shodawa tukapokera bandu wubusi. Ndambi ni ndambi, chiro ni chiro. Okulupitali olwa Dr. Murenga. Omochi kuhi wa mabiri wa mabiri ya kaluma neri waluwa yikasa iwa tibite lupitali. Eche munawire ngabo irachaho ngabo waza chende chero tuangatasha indeleshe chende cheno etu nemutashaka na yokobe ndanaho e address eyo lupitali eyo wangana hambandeke iwa luwa yikasa iwa hiko hukizeki wabi hiko hukizeki pa Neryo ewa okoluhando lwa marembe tu okomwiso ye gudro deuxième parcelle okolupitali olwa Dr. Murenga momo tatu enalia lava ababye baka kwa ma ebende byetu byomo echomo pili no echomo ino mwasubui ngawaza Munalio wa okwe vyo Murenga kana yako oko chero echo motatu. Kunde Murenga kabina ni mufundisha abandu. Ebendo benene. Omotatu mwakanja abandu nga mwangatsunga amalema wenyu. Womutu neshombutro eshomu kate kamu. Ama kanja na abandu nga wangatunga wutu nere wabano mugaso. Omobutu ngebu wawu. Shamabye shongoko. Shamebe sholape na musha ngabye shukuru na musha ngabye shongulube wangayira wote. Neryo iwa nganabi wa mabane faida eyo mwabendobi ya webyo. Neryo mwakanja ama burabandu watreno. Kwanza eritende menye vyalia. Ebyo ebendobi ya webyo katungabe kalia ukabisi wasi nga veke kulabiti luba.
nerio zaidi.

isana omutatu mtu nakaniri okongoko nga waza inyuma na byahalya okomusomo wengoko nale nonga waza omabitunge ngoko shiangasha ku desevoir twamakanja abantu tutino eritende menye byalya ebye kindu chau bekaleka neryo iwabya iwabya nga omaona racho ichabye chikaji de brillant engoko iyabya nga yika ikusara kusara ishiwangale tera yukuchi oko byalya nerukala ngrengoko yikaba sulabo lobolo oko mubere wayo naho wamatunge chindu neri ukamenya ibindu byo chikalya andukano moyenga nguma chikana byeko ni difference omoyenga tu ukanamenya kwanze ngoko no eyenga nene ni okongoko wa marete hipie eyenga ngumukalangiru kweshi hene mukula wa mareta namo ulia uleha yabirebya nga yabirulumu omobwa na bulernerio tu ukalangiru omumwezimu kund engoko eyo munemulangira bandu bani bakaula yeyi eshongo kweshe munabwire engoko erilumo erilo umuri yaya chikabya chana anduka wamabe menye byalya ebyengoko omukara nsengeju wangana lya wikabya mabishika tu ikabya bere byangoko esanga bura bandu neti karansengeju anduka mushabya mukalebya ekaransengeju ni tukimayo tutini ni mwezi moya na tutweli tukolamo mwezi moya na dusmen kutse mwezi moya edesmen ya maonera eyo ni karansingi juru okoba katunge shongoko wa mababulia utengoko yi karansingi juru unalangiri utengoko yi karansingi juru ikabia mabia kumbie de kilo kutse ikabia ya namabia kwa chenga iyanga nabia ngoko nganzeri uliayo iyanga na ulibwa kutse uteli bulia aba kare te hipiege koko heke esaba kare te kuno mukana langere aba kare te omubikare to mweyi ne ruwa babulute kakahi kokunda mbiye ri ulibwa unalangire omo vero venga unalangire chindwa cho aba ndi bakaula yahi omo omodusmen aba ndi bangana uliahi kwa mfano omotruasmen aba ndangana nzere uliya kwa mu emwa neri itwe tukimaya omwayen akama byanga kama yanama ya byakameme eyuwa ngana ho mundu tibo andukwa na uyatunge chindu echi omutrua semen wamamu hakako kwako na ina kende itsungira kandu ako omutrua semen anduka dairu du semen kakabi kabiri kanjango kuka tu wamabe ka ho mundu oyu anasiengo kuna kende itungirako na itu tukanabura abantu mushabye muka kadirisha omundu wa matra kolo mupango owe mwezi moya kutse miezi mbili kwa mfano owe shongoko neruwa butibo ngatere ule shongoko neruwa kaga wa butibo ngaka handa akakarito kwa mfano nesengai omwayen ngoko bakakareta abandi bakaula $4 abandi bakaula donc de 80 à $100 esho ni shongoko sengahe esho ni sapiens neru iwatra ule chibuta chiuma kwa mfano chikaula $30 eche vyali ebye shongoko iwatra butere nga $20 na uyangayo kwere nga vitamine kutse esho dawa eshe shongoko eche butecho chekesha huwa mubaba kutse mama eshongoko shau serian neru wakahand utumuna ula eshongoko eshe $100 eshongo kwa esho shamali ebyali ya nedao sengande dolari ya mabye sasa sengande dolari. Na riwa kahandu tre. Reno akakoko kau maba ne mula ya komo sengahe. Nibu wambu. Anduka sibu wambu na rutuka bateba. Wamahi keyoba ne mula ya shongo kweji. Aka ayoba ne muha bandu. Katukiri yomo $3. Ayo ni $3. $3. Na rituwa bero tubo. $3 mwa ule heko kwa hesa kwa mfano mwa na investiri ndeke. $3 fwasa nisenga. Neru uwe neunua kandu tubo. Ninalia heko lomo omumwezi moya. Ninalia ula yahyo omumwezi moya kahu kutu omudusmen.
neruti ma iwa tima ya mwikazi utinje heke ndibye hebi ikesha hebi yabi nahi ku munivu eno ngende bena nga ngaula ya omunivu eno na abando batamenya ngoko ewe urengoko ambo yo kabisa okwe niengoko oho wewe siserebula unautyo mwanya wabiri ifunzo musoma we shongoko kandi sibo mbutwe byo shini byebei ebende tutukana ikolerabyo ukawa bishasoma musoma we shongoko neritwe kukanja ngawangana ikolera ne byalya byo ebye shongoko neri ukalangira antuka omo emwa kutya to mu 2 semaines a 3 semaines wa mabye vestir na bendo bya oberia wa mabishichabyo neruka uliabyo kandi mushabye mukalebya eshongoko ngasekana rata eyo bakana ula ye hekoko heke heke heria omukiliya mu akakweka ko heringa senge kupanda akatsuko ko hesenge akayatunge onde kahegenga hidish bo abandu kalangira kabot na ngende tungoko hekoko akaula heringa hetrant neri omukiliya mu amabya kakula ko hekoko heringa he hidish hidish yone $30 okumukiliya mu na una shingoko muanale hekoko kwa mfano eringa he boxa he seng eyone sengsa bomukana tabye ya maholo ko mwanzo echo siture anacho unauto kwenga kwenga ikatresa kutse yangabe ikatresa sengante bas ngawaza anduka oko wamavi investir na tukana burabantu tino echindu echo utashi sawole menyo muwaso owalemo mwanse muyifunze kande bane mufundisha bandu bokubule oho wa muringa wamavi ikalia utinjengasa ngasha ifunzo kongoko bas wamavua utinjengasha ifunzo ko oko shonzuchi wamavua kwa mfano eshonzuchi eshonzuchi esho sisiribya konerwa mbwe mbuto eye bekabya bet kundi abando bakabule nerbo wabifunzo ko shonzuchi ukende bukaba nembuto yeshonzuchi shohayi kutse bikabya bet mbenu shiwuli watasomo kwa msomo owe shonzuchi ngata kure chindu chewuma e shonzuchi isho sisere ulawa neru ambuke ndiyo mosoku utukaro nda embu tuwe shonzuchi eye e shonzuchi isho ukabi unawuti ya rerema oho wangana ngende setu ngira hano kwa mfano wanganabi unawuti ya chilima emete ayo kasenyera ni de parcele, ntruwa parcele kuse ina chilima ndeke. Kusa taya ngabia ni kakosesho kau. Neryo omokosesho yu, tuka himba ayo tukitra muwebe hembo. Ebye shonjoti. Neryo ebe hembo ebyo, neryo yeka kwa manana nakala kwa mundu kundi ebe hembo ni shombawu. Tuka kulisha ye shombawu. Neryo eche hembo chiuma, chikana yako tuwe shombao isha ngana hamba nganeri nga vesengi dolari kutse $30. Echuche che hembo che uuma. Neryo, ukawabili yutubon. Omu parcele ya ikuwa mfano ni witi yudi parcele. Eriteka mwebele nga vehembo vikatre antuka se posible kande chenatro kekende. Neryo, ebe hembo ebiyo vyo tukayate kumochi omorerema. Neryo, eshonzu chisikana iletamu. Kande sisiri kolebero vinene sitecha isha iletamu neryo. Tuwite vyo tukate kamo, kandi tunasinga tukai ratut. Na eshonzo cheshon, ukala ngromweri nga desu men. Atano mochero chuma umabi witi ibahati. Eshonzo chene sene niomoche huo. Vukire sike timba timba, na rosekabu la aho shangai. Na ushikashavi ya fumbole chembo mofwe. Na echembo eshon, engu meri ya fumbole chembo, yikalu ya yabu resende, no munje chisha humiramu. Aho na u. Eryo eshonzuchi uwa mabitu kariri ukuchi okuwasali. Neryo kunde tuwabiri kufundishere erishi nashu. Kunde tukafundisha ya abandu ngoko eshonzuchi sisirisi timi bawa. Neryo ukalushia mabuchi na uwe timi ashu. Eye au kabisu kwa uwa mabelo gashu. Hale namna eri lushia mabuchi kande eshonzuchi esho. Ewa sale kao alo tukabura abandu uwa mabi unauti ya rerema. Antuka ererimari yawu omuchi kuhi ni usi donge isi wane rete kamu hendu ehangata shekuwe tiche omuavenir omundo shale menya omundo kanapo karava akandu ukabi unauti okokandu
na eritende menyeri kulishako ikakabia nga sikawitich omuwazo. Ewe ye nzuchi, halyesho njimba eshesho nzuchi, sene halia okulupiteli, omunduaka na uleroluwe luewe. Ewe hembo, rerio, ewe hembo siwa mbuneru ni formile yikaliri, halia banimu fundisa ya bandu eri kukote chihembo, na ngokuwa nganete kama chomochi omorere mari yao. Echo tu, kande siwa mbubekali ndambine ambu, taro nda yeketembi asa uyifunze omundo share menya. Ukesha ule chitabu tu eche $15, neruwe chitabu echo, echirimu ebyo shebyo, omusomo esho nzuchi, omusomo wich agronomia, omusomo were trunga, ebyusi. Namu wangana trunga mbene, ukendibu kaha yochi. Kundi yaba ndabakawa zabat mbene, kunde ebiti biyaberebula kwa mfano ngomovile motreli mfano eyo musandre vile. Abanduba nene eritende menye vyalia ebye mbene. Chechikareka eba wazabatikaringa tu esho mbene sikatunga wa emuli nyesa. Esho mbene sikana vya nomokaji omovile. Nibuwa esho mbene niwa himbira shonge ngulube. Neru halie vyalia ebye esho mbene sekalia sibuwa mbutu yitre yali okobetri. Esi endebya mbene. Ye. Yeah. Na ebyo shebyo. Tunemu fundisha bya bandu. Wamabi witi ya parcele yao. Wangane exploite parcele yao. Halia wanganata kawe shongoku. Hanu wanganata kawe shambene. Hanu wanganata kawe bebata. Hanu wanganata kawe shasamechi. Wamabi anzetu. Antuka ebyo shebyo. Tunemu vika njavandu ngoko. Namo wangabi ya vokwe. Obo kwe tu. Ngoko tu bukana kulerano munyumba. Omunyumba tu. Uwarondi ya chichomba, abanduba na uti uko bishato kweji, uwa himba mafika, ini aliko vyomba bebele. Neru, echi umechi, uwa bereko la mchumu imafika, echi ndi cheria utiye shato ya baluana, nabo sheba liba vya beri humiramu, kutse na beri keshamo, sehari. Erio, echo ni chumba ukata reverecho bure. Echumba echo, uluendebi na uti ya kaformile fulani, oko shongoko, kutse oko makururu, kuti oko okobo okwe anduka ayo ni na nafasi ya UN na rutukabura bandu tutino obule mundu AKU anasha mazingira wewe omomaka e parcele yao wamabi witi chishato shato simorechendo tu mkau usanga usanga mwishongwe anduka omochishato echo wanganate ka mwishongo kokundi eshongo kutusi mambo sekako sibambu na rutu yite yabya nafasi ya kabambi shangakul eye. Na mwisha ngabia shokururu na mwisha ngabia wakutu omotu wangana kore ramu. Nerutuka fundisa yomundo nga uka yera wutu. Ukendi weba na katrembi wangana so gulupiteli kweji. Ituwa kukanja wanzirechi. Utenjeni anziri wabutunge. Tuwa kukanja mbene. Ikali yabe nuwa vika kulisho nabe nuna vina nabe. Antuki suwala bako chino kundene vyali eye mbene. Wangana vi wabere tunge mbwa utu. Antuka chinona chinona chino wamabisunga chino uka trika chomwechi embo ekendiri ebindu ebyo na moye ngabi epusu na riwa sangala ebindu byawo ebya byabikabya ne sante na bandu bayibuli omundu ono karenga ni mu agronome karenga ni mu veterinaire na iwo luwa byakwe byosi konde tukana bara bandu tutrino obule mundu ni mu agronome obule mundu ni mu veterinaire obule mundu andukane mukolema tu obule mundu amabuti ukana henga eritu na ulimu agronoma. Sibu ambu tu ute waso makarasi kechi agronomia, se wangahero komemeya. Sibu ambu ute waso makarasi ya kechi veterinere, se wangatu ngokochi. Oko shonyama, eye. E shonyama ereta tungasho, ituwebo ushitu na wirikirwe, eretungasho, neriwa yifunza boke, evyalia nedawa, evyalia nedawa. Neru abandoba neneba katunza, bakatunga esho nyama shiba shebyalia ebisho nyamesho kandi shiba shine dawa ebisho nyamesho na rukala ngirembe na yabi kwa chiko holo ambo muipeleke kule kwa muveterinere bo muveterinere no neru ni wahare hare neri ya byanga ya mabi egzame ikaliri oko mwana ambo ukwena la mushia mbuzi wapi ukwena la mushia mbuzi kule mbali neri o mwana inebyeka tere oko karasi kutio mwana inebyeka yihania. Eritwale mbeni. Ina mbeno ihalie chikumbri metu kutali akagewo. Ako wangana ya ulu mufarmasi. Eye sho mbene. Uwe neone tu. Iwa haye mbene tu. Nyamiati ya mabeho. Neruwe indelesh. Ba ukesha tuwalayo bunga. Kutse wama tunga bunga ho.
na rukesha wabitunga senen kutsi wabibya hali nichi na biyo katunga namo witi esho pijo esho pijo ebyo shebyo bane mfundisa yabantu ebyo wanganabi ka esho pijo na esho dawa namo utungiri esho lape abantu banene akabya tunga esho lape elape abutandek na eri elape ebya nebyo bikahola hola basi bwache chindi cha bere hola chindi cha siwa she dawa anduko mundu akaliga inyo tu munashe litwira tu esho lape kutse makururu rehwere mtu byama shamaberia ebyama hwere iye esho lape nasho anduka siwiti yehinani ehyo tukabi tunamufundisha abantu akanduaka sibwa mbu changana kule merihambe lape yao ukataka kano kwa mobuno ukabiwe mwabi watikayo okwechi kutsi wangana take chicho momagetse engoko yao yabinyo hegetse hiyo na iye mabi watichi okwechi ebyutu na rutukabire kira bandu abo shitu tino omo tatu na yor halia ndambi na muanga hikao munabire kutsi omunja acha ebyo bakende kuongoza kubyoko sa problem utinje na muri ku radio na ingasa chishi ngasa ifundisa yoku bindu fulani wa masuti nyinga soko dao anao bana hali abanganga doctor ne halia abalimu abeshonzuchi abalimu abeshangoko abalimu abeshusemachi nabo bana halia hakabya mwendambi omundu wererema eri ko chitota ndibwa mbo eri omumusha hali amaetse manene bo omukwenene amalema walenga yutukana liko mahole amambo wakana byaho abantu banene bakanze bateka hwikeringa eringa ma eshiseke matete abantu ba eringa biseke bo antuka sava nacho necha kobyo neru hakabya mwendambi ukayali byuta a ewembo troye bendwe byo shuta byukaba nayo aliwe alere mario rine tuzisto ko magetse antuka o ahania magetse tu kutsi amaitse na library omochi omorere mariao neru tukafundisa abantu bo tutichi tutino erere mario hale namna itwateka mwengetse eyushu samachi neri abantu bakawaza batikalenga sichanga tokekana anduka eshu samachi abantu bane mwiryansho sene mukula abantu bane mulya kushutu tunemufundisha abantu neru erere mario tukaira tuti erere mario tukata kula huichuna. Tua serio mutraki. Tua teka ue pembeni. Kwa remari ya ubasi. Nerio chebi vye chuna. Tu ngoko tukana takule chuna. Ngoko tukana takule ya lala. Nerio ike kwa manana reremeri ya mundu. Nga nere ngai. Kama vya kake tu. Echikende vya cheke tu. Ehe. Nerio sasa. Aho itua teka muitiyo eikare tamagetze. Kwa mfano akalushi kanala vire ahalie reremari yao. Na itua mayakatiyo kaketu shiwa munaruke ndibia mumadepase wa matiyo na ye. Akaketu akakalusa ya maetze ohalia eka teka umuchu nechi. No umuchu nechi itua tasha teka akandika tiyo akakata shalaba ya maetze kundakabia mundambi echu necho chabiu sula. Narikombe hegetse tu ehne mulaba abe yikwere bakashabwa mbo hawa beretu chingera magetse nerutu ehne mulaba tu abe yikwere babano ko magetse kama kawaida anduka okongetse wa mairo kongetse neru halie tukafundisa yabando ukeshabuka utra muchi ebyalia ebishusa much na wa yika ukamenya nga sine mukula kunduka byune muhikayo tunga bendobe ya webyo ukatunga bo eyenga kutse yeyenga siyangaho utu watu wala uko byali tu ayabi usamu tu aya hakana byakandwa kutukana kola neryo ukalete byali uwayate kabyom eshusa match anduka omusimwa esamach iyo kabiwa maberu kushusa match sina nesenen omusimwa eshimwa esamach ikaya bere kula sana yabere bya esamach nen ayo swanga sibanga nere ku hakusa match nguma kokutukana uloko bibaridi ku echo mechangana ula dimile cha sang dollar chinayo eche kenze mil onalangire emezire yo anduko musimwa ukabiwa mabetu ngayo na tukabura abantu tino reka kwa mana na ma opportunity awo mungu abere kuwa unaweti echetaka kwa mfano nichi emete ishi yabi emete mesa teka mwesho nzuchi
sibu ambo shonzuchi sikalu mabandu. Sibu ambu nariyo kutse eritrunge samachi, nariyo ambo roba kikuwa zarechara ambo roba wabere mufrima, mbeno wabere teke mchihin, eye, antuka, omundu wate, oyete taifunzo kwa chendo, yu haka waza, kundiwa buwengebubu kabibu li hajimerera. Na huka wabifunzo kwa chendo, ukana tokeri develope amaisha wawu, aha, kanona ngaka teka hano, nanga himbire hipijo, nanga himbira, unasikera, tuwabishi, tuka waza, tukarenga baka himba, eshe nyumba esho mbirichi, nereba kana teka kwa kandu, akanyumba kendato, ariwa kanyumba ako, nikeji, kwa ishi situashi, kwa ishi situashi ngu kuna wakangabia ka model, aku kunyumba. Uwangana, uwangana himbire hipijo, homo parcel, antuka, ya bihi niya hutu, eshongo kwa himbira shondek, antuka obutrunge, wamabuli ya bandoba nene, okoba katrunga, shanga kubra nabi okobutrunge, abandoba nene, obutrunge, wukawalusa yomukatambi, ni wambu akalitu hire, engulube inyo mukazi, engulube ya luwe ya luwe loko renga $100, reru munashire eno kwa mfano, embene, echilo, echembene, kutembene, embene nyisa omosoku, nga yeka ulayeti. Neri ukawabi, wabi tungere, injeni utu korenga embene dish kwa mfano. Eshoni shombe ni dish. Kwanza shongo, eshongo kukwanza, esho, nga teriba wale shongo, okomundu waka tunge shongo oku, shanga tunga mwede dish. Antuka shanga tunga mwede dish oko shongo oku. Okomutu njiwe shongo oku. Kande sika kula luba luba, engo oku suwa nga kolana yukatere mwa, apana. Suwa nga kolana engo oku senge mwa, chikabi chabere vya chike kulu, ichabere kota kutsebu. Neri uamabi koti ye shongo oku, omoeringa demwa kutse wabutu enjengo kwa inianzirehi kumoeringa ni wamu harie shongo ko wale biengo kuya luwa moeringa 10 kilo engo kuya luwa mo 7 kilo engo ko nari harie shongo ko ukala ngirengo kuya brekota ayaba rekota yue kabia mabiko mo 3 a 4 mwa antuka engo kwe 4 mwa omundusha kutreba ayi nemulia tu ikayaba rebi engo ko ayoba matra kuli miyako ni $15 omosoku $15. Neri omoeringa 3 mwa. Wamata koti yeshongo kweringa. Tumimo, ateringa 30. Kutsa sengandu. Kwanza ne uti obuta robo yeshongo kutse eshambre e yeshongo. Neri omoeringa 3 mwa. Iwete koti yeshongo kweringa 40 kutse sengandu. Esinemulia tu esinemulia. Kasiwa musikali yabe nani ye. Kunde. Njenga ngala ngirokoba uti, eshongo ko, okala ngiromo, oyauti eshongo ko sinene. Kwa mfano, ama ulambe geti ngumaya vikusa, nebyu shebi kayamu, oko shongo ko sinene. Yanganako, oko singo ko sinene, situkiri omwere nga 30, okore nga 30, 40. Yanganako leringa 5 a 4 jours. Eshongo kwe sekali ya. Kutse oyaka eshongo kwa seo nenebwet omweringa demwa. Nite kriyabe revi yango kwe yikalakalir. Eyikotire. Antuka enakende biyaka kola kalikile katia. Ebyo sibi abere yamu tu omweringa. Dairu yuni semen. Biyangani ria 5 jours. Bo ya maikasa tu 5 jours wao. Ukala ngira eshongo kwa sinamuli. Naru kala ngira esinamuli. Nashwe sinamukula. Naru kwa watabu utibo. Inje nga ula eshongo kwa. Kwa mfano uwiti eshi kotire. Uwiti nebipiege vena halia unemukula yabio bolobol. Naru ukala ngira omundu watibo. Hikuku. Oyaka hikahidishi. Oyaka hikahesenge. Eshongo kwa anu sinemu endamo ngumangu makenzi, disi. Engo kwa ilubiri ni disi. Omundusha ngata kuli miamoseti yao ini mbandi. Engo kundi dolar, eyo mosheri. Kenzi, duze. Bo, ne dizuiti jinemu. Engo kukarebe wengo kutata, nengo oko. Nashu sinemu. Unauti nombre nene eshongo kwa atakule mumubiri tu. Narutukana burabandu tutino. Omu oportunite yo wite. Kumbi wa iwa exploite. Uti inje ne witi ya chitak ngate kamuchi. Neli uniwiti ya pa. Tuka sangalawa nduwa uti ukuma parasele kweji. Ukalibi parasele yomundwe parasele ni nene.
enyumba yinem arwe semurena kaneka ngulube nengo konyesa nyise ikaluru mupara seyere namo kandukale bayali abalwana na baseka adukale abakata itukirechi kwanza mbeno neru hakabye bendu ebya bando bakaonera shibaleta menyangu kubikewetika ya abando bana utuko malupango kweyi anduka okomutunji kwanza omata erokoroba oho wa wambunero kwako kumekuwa parcel omundu amahiko howa oho wa unakebwa a shangana re kutsuri ye kundi okomutunji oyakatunga amaire parcel ne netrati mbye ko binzanza tu na re na trakoli shobwe ngyo buli omomutu eshongo kuna tale tashu okendibuka tahiko mu parcel tu eshu shishini ngoko na rukala ngereba bitaulu shirie shihihi ya kutse sekalia eshongo koshabe rekota ule eshini shongo na antuka okoba uti ya marupango mweji hanie vendo ishi mweli gaba na iba vya tumo paraselo omonisha omonisha uti akanga na itokera omoni mwana mtu kaku kazi mtu na we kazi yako ne kufagilia tu zile makuku na we kazi yako ne kupatia tu zile mambuzi mwisho Nariyo aba na bakaba ne mutra kuliba na shehe umahe umange hiyo akwena nshe tibo inje kwanza reta tungembene kutse reta tungerenge shukururu na wenga mukule wabika kwa wabika teka kwa suivi esa uri ale treposo kutse uri ale tebyalia na runa mukule suivi kondese shalwala na okoba nabali mu parcel anduka itwe begisha ebendu ebyo kundo omundu akatunga mairoko oko parcel erimo oruba injenga njenga balanga inje na mairo ko parcela neriwe hiko ho waye e okende butre anduka neri turushirangane re kwa samu ukiko ku parcela yo munu ama pijuali ane halia esho niwe karibu tata kobe kasaba betia neri wagatembika kana tahika utumutra ula yengoma mutrali yengoma mutra mutwale rengoma mutra ula everenge Olo ni lupiteli, olo Dr. Muringa, olo kabri kirabando, olo treno batai, mwase muyifunze, omu maoportinite awa betrak, awa maparcel, awa katambi ya ta, uchinauti ya katambi kerekola chendu, yifunze ya kandu, omundo shale menya, aka kesha musu ove kutsa, aka kesha abya, kewe ake akibiru vyushi. Asa uyifunze ya kandu, kata kiumuchi, omu mutwe, eretende menya maformile, chechi kareka, imu atendebi shi mwanga eksploate, amamili aho mune mwayu aho ni aho e parcel yeyu abandi bakebana lengiro atano ni limba butara hanone limba neringa furu yembiri ena yebendaza hanone furu yeringa mikat iwe shulangire byo kuneshebere mu mutwe wawo neryo neruko kasangala abandi bane muendeleye wabuka bulabande nga ibo bayirabat e chindu chu unashyo mu mutwe chichikane kuwatika ya ngaba shima isinga uto busobolero Echindi cha yeche munewiri ngachebo iraho, ulupiteli olwa Dr. Muringa luka vanike mo sandri vile ebutembo, okomuiso eye gudro, eye rikinisha. Sialani nimero yetu eye telefon, kundo wanganatu barikira kosi tuliku radio, selo vanza. 09-77-94-13 Omungu owe byusi owe rilamia no yakatsumula abye nenyu